0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Ithio ni ndo wa uthingu waku uthingu waku tu tondo ni munene ni tondo wa uthingu waku ri ndeithura ndegera gutugu waku ndukae kunjigua ndagothaitha ni tondo wa hinya waku ndukareke tu kwaga guthikiriria ni tondo wa mawonje makwa ndukage guthikiriria ni tondo wa uhuthu wakwa na wagi wakwa na kuremwo gwakwa na kuhutha gwakwa ndukareke wage guthikiriria kiroko kia muthenya wa umuthi ita declaration gaide kwaga guthikiriria ni gugutegera matu ndegera gutu na uhiuhe uke uhature kuu uhatite mathina-ini na maruo-ini ngai ni aguka na kuhature ni mandiko make marauga atiriri ati Daudi ni akaire ahaturwo ni Jehova Daudi niwe nanie ngai ni agutuhatura maoru-ini mathina-ini mogwati-ini ni agutuhatura ni tondu wa hinya wa ritwa riake kiria ngai acuthagiriria muno ni ngoro iriirie kuhaturwo ni ngoro iriirie ngai uke amihature ni ngoro itari na hinya uriku kana uriku ni ngoro igiritanitie na ngai ni uritwo ni hinya ni erereketa ni pararaisite ihukete tu ngai uke amikire hinya ngoro ino niyo Daudi akayaga ni tondu wayo agikaya ategerwo matu na kera ngai ahiuhe amuhature atuike rwaro rwake rwa ihiga rwa kurira atuike giikaro kiirige na kihinya kia uhonokanio nigukorwo we niwe rwaro rwakwa rwa ihiga na giikaro giakwa kiirige na hinya ni undu wa ritwa riaku ndongoria na unyonie njira titherũ ngai angĩtuonia njĩra titherũ njĩra cia ngai cititumanaga mũndũ ũgwĩtwo Paul Mũceke njĩra cia ngai cititumanaga mũndũ ũgĩtwo Gabriel Gathesa njĩra cia ngai cititumanaga ngai nĩ arĩ hinya na ũhoti mũnene Samuel mwana wa cũcũ kuma Gĩbicoi ngai witũ nĩ aturaga njĩra njĩra ciake cititumanaga mwaũra wa cũcũ ngai nĩ okaga na agatura njĩra Philip Kama nĩ gũtumanaga na titherũ nĩ gũtumanu no nĩ kũrĩ ũtheri wa ngai waragĩra njĩra gũkagĩa na njĩra kũrĩa gũtarĩ njĩra Dr. Hook titherũ ngai nĩ aturaga njĩra nĩ mwĩhokeku mũno makĩria na ũkanjĩra kiumia gĩkoretwo kĩrĩ kĩega njeri wa nyamĩtĩ na baba njaũ kiumia gĩkoretwo kĩrĩ kĩega nĩ tondũ wa tha cia ngai na ũtugi wake ngai witũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku na nĩ aturaga njĩra kwa ngai gũtitururagwo kwa ngai nĩ kũrĩ njĩra ya riumĩrĩro mwanĩki wa hana kwa ngai nĩ kũrĩ njĩra ya riumĩrĩro mũndũ ũgwĩtwo George Kĩbaru kwa ngai nĩ kũrĩ njĩra ya riumĩrĩro kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ tondũ kwa ngai nĩ kũrĩ njĩra na nĩ kũrĩ tha nĩ tondũ wa tha cia ngai arogĩtĩkĩra kũigua mũkayo waku agũthikĩrĩrie na matũ make na acoke akũirigĩre na rũirigo rwake rũrĩ hinya na arĩkia gwĩka macio mothe agũturĩre njĩra nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku na nĩ arĩ tha na njĩra ya mbere ngai aturaga njĩra ya mbere ngai aturaga nĩ kũmwenda kũmwĩhoka kũmũkuhĩrĩria kũreka tũhonokie kuma mathĩna-inĩ kuma mehia-inĩ nĩ tondũ mũtharaba nĩguo njĩra ĩrĩa ya ma thĩinĩ wa Kristo Jesu cihandĩte thaa 11 ĩkahĩtũkia na ndagĩka oro ĩmwe tu ngwĩhoe na gĩtĩo kĩnene mũno makĩria wĩtĩkĩre tũroge ithaa twaroga ithaa ndĩna mwĩhoko atĩ tũgũcokereria na ndungata ya ngai Pastor Mike nĩ tondũ wa morutani ma the Enoch generation nĩ kũinĩkĩrĩria tũrainĩkĩrĩria na nĩ njũĩ njĩra maũndũ marĩa ngai egũcokeke thutha ũyũ egwĩka maũndũ meho mategũ

Lazima ukue na pesa, ni orona kuhe tokera Star 624. Lazima ukue na mresh. Ndiyo sikia wa. Ndiyo sikia fiti. DJ McIntyre. Lakini uchunge usipite na bibi ya mtu. Ama bwana ya mtu ni sumu sana, eh?